gitabahin na. Ah, hati-hati lah pemandu ang iya kan. Ang maklum lah kan. Ang iya masa-masa ang iya tambah-tambah day mina. Ang ulon ano ang sidan. Ang iya kapsiran. Ano ulon peng. Ang mabasa ba iya ulon mina ulon peng ang iya. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marunya kemar lu bisa ga kupua kami merah misal pakuyo tu apa-apa na ulu mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marunya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinggal nak dia gak bisa kutek ya ampun eh. Sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.